ame magare ga tsona ye ya gona le wo mongwe molotsana wa gagwe yena LinkedIn wa South Bay ke yona ye e leng gore ka gare ga tsona go setsa gage ke e le gore e kgone go ka dula mola di-chateng nako e telele e dutse mo le maemong a pele mo history-ng ya di-billboard ja smooth jazz ja o bapalwa ga dikoša sealemoyeng mo e le gore e kgone go ka dula gona mo maemong a pele fa ka beke je e ka bago tse supago ke ile go se e le gore a sanga sa riega gona bo history-ng ya di billboard charts gona ka mo go smooth jazz go tse di bapalwago sealemoyeng ka gore ya le beele koša ya mathomo ya go ka kgona go ka ria jalo. Okay, metsotso le re ke tshela go ikela fela go e re ya botlhano a re tirisitologele ba gospel top 20 countdown mo tšatšing la lehono mme nna ke leboga tsebe ya gago le theletso ya gago mo tšatšing la lehono ke re jala pele le go theletša mananego a mangwe a selemoe sa gago sa go theletša wena mme o ipsine ka ona nna lona a re botse re kopana gape baking e tla go gona mo lenanego la kgodung ya jazz gona ka mogo rena pele re tšile re tswa ka molotsana fa go tswa go Sipho Kumete a sepela le Pops Mohammed dina la koša ke New Crossings o go poletswela gona ka molafase ga Kalamazoo 4 a gona taba

0: le le khono re sa go swaretse tse tlhano ka tatelano re go thankholela tsona mararankodi a bophelo yeo bangwadi ba yona e lego Patricia wa Galiputu, Gloria wa Gamaponya le Paul Letshelele. Motsweletsi Petishi, Patricia Liputu, mola motsweletsi e le Gloria Maponya. Medumong le metšhineng re swaretswe ke Lucky wa Gabopape le yena Mahlodi wa Gamalatsi. Mararankodi a bophelo.
1: Koko.
2: Evan, go bona o kare ke kwa le ntshwe la moruti.
1: Koko.
2: Ah, bela mang tla bona o tlo reng pele. Yo.
3: Tsanaanye moruti.
1: Thobela.
2: Go lo tsha rena moruti.
1: Le kae ka gae?
2: Awa, rana farka bo tshele.
1: Ee, rona.
2: Moruti.
1: Ei, watsa go rekile so ke swabile nko feta molomo. Mosela gore ko phathagile gore a ke tsebe gore ke thome kae.
2: E ne o thomang gongwe le gongwe moruti go tshwana le maloba.
1: A
2: le thomile gongwe le gongwe.
1: Ke tletse tsona tsa maloba man. Wena mogaleadi ya se baruti re a imelwa ande ke sure le setse le ko e le gore kwa kerekeng go tlhagileng.
2: Hai moruti tsona go di kwa ke di kwele mara ei bogale boyola ba lena ba maloba.
1: Hai
2: be ke tshogile man.
1: Ebe ke tloga ke tswelela conferencing yale gore o tsena ka moyako wa teflopo ka thakanetsa ke batho tsele ka moka kore ge ke re batho ba ntibeletse yale kore bjale moruti bjale le yena o ne a bile o ba under pressure bjale ke ntšheditse dilo jaaka mo go wena mathata a ka ka moka mo go wena.
2: Hai nana be ke sa tse gore baruti ba imelwa kore ke be ke ke potsa gore baruti ke batho bangwe ba go phela ba le gausi le morena ba phela ba tloditswe ka tlotso kore tse di diegang mo lefatshe ba ne o di betha ka leitlho gate ba feta hai maloba gona ae kore ke di gore ke fitlha ka mo gae ka tsena le Buying Street.
1: Go na le level e nngwe ya mathata kere etlodo e go ntšha moyeng wa boanameng wa lemo gore reality ke e feng yale ke gore le tseo godimo ga le lengwe morena.
2: A gona bothata moruti bele nna e be ke tlile kwa go lena ke be ke tletse gore ke tle ke le leboge ka lebaka la goreng le e bona nto she fedile
1: watsa ge ke eta mo be e sa re go window level fela ke a bona gore no man yale ke ya go botsa ge ba re bangwe ba go dula botse ka manobonobong mo teflopo ba tla ba bana le wena ka moarata bae
2: hai moruti nana ke dilo roesha dipataka kore la tseba re keng mang le mang a feta more ke ka gamogale ya dina awa moruti nana ke a leboga
1: awa re leboga modimo ka tsona je
4: papa
5: lesedi ebile a ko go bone
4: ya la tseba I was thinking gore go ka ba jwang ge le kare le ya mmerekong la feta lengšia kwa ke dulang
5: o rane go sasa.
4: Aowa papa ke bolela ka legone.
5: Aowa mara lesedi o ka seno o nlaletsa wa bona gore ke bethule ke nako le redi o se ka nokwa ke letsa melodi ka mo.
4: Papa ke a le gopela
5: bo ka dula matšatinyana a mabedinyana wa mpona ngwanaka. It's not like o ke ya go kwalela o e ka mo ga yen stuff.
4: Eish papa na I really have to go ke nyaka go tsamaya mo gae.
5: Lesedi mpotse mo o ile gae a o be gona ka mo gae wa ya sekolong le gona o nyaka go reta labothano gona bo e kae ka gore kele ke bo mošomo mo ka se go humane mathata
4: ka labotlhano be ke tswile.
5: Aowa wa jwa nako e ka a se wena motho wa goreng o humane o tswile wa etswa sebaka ka mo gae mane bo e kae.
4: Well, I was on a date with my man.
5: Your man? Boyfriend?
4: Papa.
5: Kurma je tedi bila o sa jala giri thongwa li nyana.
4: Papa, ke bona gore enka se le botse gore ke tswa ke ya kae le motho wa ka le ka sone o kwishisha ba lamogela seemo sa gore le sedi o godile jwale.
5: Wa tsofa bile o nthagatse gore motho wa gona re tseba motho yo wa modimo. Ke le ratongwanaka. ya mara ke ya kushisha ke ya kushisha eh a gwathabisha gwathabisha eh a ke tsebe mane ha pe mengwa ga ya ngwana ke ene le no bona o rorenye ke a gola mane maledu ke mashu a pe be re go nya ka la monna so be re nya go bona go ina le sesengwenya re no gaphotsa motsepa
4: le reng papa
5: se to gol wena gano a o makale re re go botsa gore nyo tshwanetse re humane monna ga bo go otse ngwanaka
4: papa e reng kila teng dipackage la jaaka re tsamaye o ka le thoma ya nngwe bjalo
3: ba ga phaka
2: ao masbanyone
3: le ga botse
2: ai re ga botse re ka botshe le ena
3: eish
2: wa tsaba madibo gone tabengwe ke nyako botsiša so ke nyaka gore le mpotsišetse
3: hei wa tsa go mpitša moradibo ena ke re bona o kare speaker o šetša a nkapešitše pala monwana
2: o tlo go apeša o seka dibala ee ke be ke nyaka gore le mpotsišetse gore e ka ba go a kgonega gore molatonyane o le ka be ke re ke odi ke ke o šutiše kore le ge ka se be kgwedi mme be kgwedi go ba ka December so
3: Ola wa go leboga
2: e wa mophaso
3: mara go nyaka o sketches faka ka gore a kry-a o tlo dian tho kgolo
2: awa gape moradibo ke lebeletse gore bjala ba setso bo dikgogo dipodi kore ilo tseo di tlo nyaka tšhelete pele a ke na tšhelete that's why ke re ke nyaka go di shutišanyana mo gongwe nka kgoba ke tša mašheleng namile ka taka di ya ka morago
3: awa di a kwagala mara o seka tšea sebaka ka mokgwa ke belang ka gona kere ee gore o kgone go ba bontšha gore awa re a leboga ntlošiwo e fedile dilwaga di ga le sepela ga botse
2: ee
3: gape bona ba nyake motho wa go gotsa o kare a batše serius e ka re o batšeša phefo o tlholwa le bona
2: ai le bona ebile ke etsa ka mo gantšhintšhi ke tela gona go to thola gore ga botsebotse ke sa rata gona kuana king o ka se re ema pele wa fetsa wa humula keng ena le na bona motho le o thoma bolela iteng
3: aga eye nngwe gape o swantse re o e thokomele
2: keng
3: ke batho ba go go segiša o ka re ba go rata o meno mašweu o ba tlhokomele kudu-kudu go o todia mephaso ya gago o seka gotsa o bitse lešhaba la batho
2: aboaoloshalaolola
1: Dumela.
6: Thobela.
1: Le kae?
6: Re bona rra lena.
1: Re bona. Mane ke tla bo be ke sa tsebe gore manteflop e na le maphodisa a mabotse so. Gape manai man modimo mo o tlo ke pheleletša.
6: Okay. Ke lena mang? Ke lena mang?
1: Ye go e kae? Ke moruti Phuthane Tšhaba.
6: Mastermind. Konokono.
1: Ao. No man le fokise ke tle mo ka gore ke kwele gore o be go na le radi e diregileng kwa kerekeng kwa
6: ya
1: bjale e be ke sa tswile ka mo mankweng ke le kwa site ya lephala le ka paka la di-conference
6: go tseba mang gore gana mo ore mo bo o sa tswile di-conferenceng tjane te ja gago bo o išitše dilo tse le gore re di kry-ile ka tempeleng ya kgetho
1: ke a tseba gore go ka ba boima ore le ntshepe ga bjale ka gore a kribjale nka nogre le taba le sa ntsebe gabotse mara taba she gore ke ketišemo ebe ke taba ke kgethile o tšhaba lefokise ka gore ke tlaba ke ile ke sa fitha ka re ba nthakadije ka tsona ke e sa tsena ka ra motswa teflop kana baka lemo gore re ke bethe yo tene ke tšhabe mara go bontsha gore I'm a law abiding citizen so now ke no ke tliša gore lena le bone gore toka ya tswela pele ka gore swantse motho wa dilotse a hwetswe
6: wa tse ke go lebeletse o tlhoga le botlhale motlhanka a ke tsere ke go bitse motlhanka wa modimo
1: ka nompitsa Phutha Ditšhaba it's okay
6: all right moroti Phutha Ditšhaba o tlhoga le monna botlhale ka lebaka la gore ba rile go botsa ditaba tse wa sekgetho go tsamaya o tlhoga go mpontšha botse gore o tloga le wena tsotsi ya mannete ebile o ke tlišitse mo go tlo pipa nna sefatlhego gore ke se ka bona gore o diang ka kwa
1: a bjao tabakgolo ke gore wena tshwanetse o fitlhelele bofelong and-e however way ye wena o tlo e tlhokang gore o hwetse gore dilo tse ke jama ka gore le nna ke reke yake ya senyega e senyega leina ka gore le fitlhela putukuja la hwetse di ukubatse bjale di ukubatse tje ke tshwana di ja motse wa teflopo bjale nna bjale ka phutha di tshaba ke nyako hwetse gore ke manga supply ya go di ukubatse tje a ba di bie ka kreken yaka
4: ha wa go mmega emruti ha ila pish
1: e bjale e reng ka hore e reng ke go mele morago go lukisha tje ding lena le tare le nyaka di tsaba le tsa ngwe tsaka kreke e ke tlaba ke le gona
4: a o ska wa rana pa we swaragana mo sa thao itjwa ka le batile u
1: e
4: vene benji motlhaleng wa ga go rra e go lata
1: eh
4: a ke wena re tlona na re go khiphile ka mo ga rena o sa tlo ba mo gwera ka phoma tjatji ka le bakala re wena o main suspect
1: eh
4: re sa tlo buya ka mo

0: Awa mara chomi, ape na nka sino fitha moki wena wa no thoma go lla. O le shaking, o le shaka go be fa moraka.
1: Go tsika tsoa o rubi feel too much mara nka selle ke le shake bo go bo bia gao.
0: Ke lo lela eng chomi? Talusa, awa chomi king.
1: Chomi, what's that? Today I had to leave home. Because I left broke and papa ban kishama because I didn't want my parents to see me in this miserable state.
0: Papa mat o miserable.
1: Tlhakatlhakane mogosi.
0: Yo, what's happening, hon? Abe ke re boki o le sharp getle.
1: Mogosi, a ke sharp mogosi. Go itse a ke tsebe gore ke dilo tse di kgakang tse le gore o mfitlhela tsona.
0: Ke eng mogotsi apa o bulele?
1: Ape re tsamaile ra re re ya Doubleday. I was so happy ke re nna le motho a ka like we are finally there.
0: Damn mogotsi, well, what happened to you? Ape na I thought o leile di Doubleday, lena leile di Doublehead. What happened?
1: Mogotsi, it's very kitome guy. Finally out ore. Love of my life. Karoli kana le mogala bya nyana ola banya gore ke monyele kwa gae. Gona go itse komo go lo friend.
0: Jojo, ane na go buditse shem chom ko butse re ga go na le yena. Ke type jake. Wena o nya ka eng ka re ga di drama ja gale.
1: Gona mogotsa o kushish. Pressure gale ke feelang go. Le status sa gaetsho ga le se sa methara o ka re nna le go itse re di go gotse pedi ka gara le watle gape o la ben ke doctor. I mean re ke na motho nya no la ga ke doctor yena ha ba teacher gore nna go gore ga le ke swabisa mogosi
0: re tsa bona
1: o tsa ke status nya na sa ke sa hore ke tsena university motho a ka le yena ka mo shule o bere ka back of the moon gore le ba re gatelela
0: yane gape o ne o tsena o loketse lotho ka re ga toromo a o lekane
1: go tsaya ke tse gore mmere kwa o kemo wankgothatsa bontela gore ke file west
0: yane mogotsi o ra re wena a o tsebe selo ka go itse mang o ba gago.
2: Hey, hi, Lieutenant Lefofa.
3: Yeah, Commissioner.
2: Hari alapa, man.
3: Esh me lapo.
2: Gore wa tseba nako tse dingwe ke thaba kudu-kudu-kudu-kudu e ke shetse ke bona nako e ya chaile e fetile. Wa bona re bele gore lebile mola police station.
3: Ya, gape chaile ona se goroga magowa Commissioner.
2: Ya, mara batho ba le ba na le go bolela dilo tse dingwe wa tseba ke eng. Meeting ya gone e ne o bora. Ka humana ke borekile ke ntse ke gopotse morwedi yaka, man.
3: Ai, shashalaza. Ai, fele wa tseba Commissioner.
2: Batho ba le ba na le mara e ke sa go botsa gore ke gopotse morwedi yaka. Ha, Lefofa, nna ke proud, man. Ke godišitse, man.
3: O go dijije go tsena
2: mo re dula ka le sedi a bo gona le go mpotsa ro ya monne mona
3: e wa e a o tsa pomolo bona na mo ebe mo pimpana o tsa keng
2: ko re ke fela go gopola ha ba gola ka pele
3: ya ba gola ka pele ga
2: a ba gola sola go gola le nna
3: ya mara o university re ga smakala go mis na ke nako tsa gona
2: le bile ke nako gore be na mma a ndirira golo.
3: Ah,
2: ke ntlobe ke mmotse yona
3: misi na wena o bofelela pelo ra fetse university to ba ragolo nako e fitlha ma
2: ai monna ke shuki ya go ko mara na belo wena ke fela pelo
3: ah commissioner e bile wa tsiba nko o bolela ka ola morwa go thoriso
2: ah thoriso ke bolelela nka thoriso belo ka gore ke go botsa ka morodi ya ka gore
3: eh no thoriso ke re ke ena morwa ke ene le gore o tlo ke tsa sefane sa gago a switcha pe
2: ah wa tsiba ke le fofa o la thoriso o lebelela le tsa kreka ke botse bile ka rebe go go botsa thaba tse ka phosho. Go ne lelo tse di important tse re ka bolelang ka tsona go feta gore re bolele ka bana ba ka lelo tsa lapa laka.
3: Ee, mara di thomile kwe.
2: Wena le gore o itse mayana o kae ka gore o ka re thoma go bolela lelo tsa go tseba kwena
3: bjang. O monyakela moshomo ola wa investigation.
2: Ee, a ke re ka re lebile ke lena bagotsi.
3: Awa, a se mogotsi yaka ke no ba ka matseba ka moshomane wage ene le gona nna gale ka mmona wena a bolele le yena.
2: Lebaka la gore ke go botsise gore motho la gona ntwa idea
3: mara tshelo yona mo feel o tla dingwe o mo feel le tshelo
2: ke ha funyana ska njaja
3: hawa nga so go jaje mara selong ya so sa mofaka moka o ta bo yo nya ka yong
2: ya mara lo fofana go ke gape ke so ke setse ke nya ka o di refund pe lo a ke tse gore go iko go mo humana kae ke tshelo tsa ka ntwela gape mo re
4: 103.8 FM on your dial 100% at your corner. Radio Tab, the station that listens to the people. Hey.
5: tswagala mapedi go shampile
6: mararang kodi a bophelo.
7: Wena mo galetse
8: ke eng mampekele
7: ke bone ma bana ola itswa ka mogeng ola putati cha.
8: Awa mampekele ha ke rena ke le buitse ka re putati cha ba nna le yena go nentwile gore re idi e le nya ka kaeng
7: king se go gore wa tle go tsone shetsa majo
8: o bona majo ba gana ka mo jarateng ene ne wena le gona a e gona nka di o bitse putati cha ba nna ke sa e feel ha wa mampekele
7: awe se go ka mogowe ke
8: o rabea.
7: When I leave, I'll tell you what I'm going to
8: do. Oh, woman, begging. Nala put any chava. Mam begging, when I go with the garro. When I go, son, I put any chava. Put any chava on your gawen.
7: Moreover,
8: little lad of fella come ring him more.
7: Get run at a hour. Put a chava. What did I? No, she's a little lamp. Chiki, chiki, put any chava.
8: Who do you hang, Moralie? Mam begging, let a chava chava.
9: Mogale di ho ke tibele tse selo sa go tsona lwae.
8: Ae.
9: Ke tsone tse kento. Khane ke tsa dula kae? Ke tsa dula kae mampe ke ngwana ha ona nto.
8: Ei ei.
9: O bo tsone ke ntwe la go
8: ile. Ae. Yo ke le buri tse ga re la tsare keng. Le sa tlo khotsa. Mampe ke le tlo bala ho le khotsa. Ye ntwe re mogale di we.
9: Ya go rona. O gona go ri roa. Ke go wele.
8: What's up abuletsi? A motho la ke a mleboga shem. Are o tla ba bona ka o di o di she felt le wete go setsa ba mogotsi o lago wa go rulukisha community le sa tlo gotsa mampeke le mosadi wa ka mo next door a sampule dish
9: ibile ya ntshishimisha
8: tena ga mampeke
9: ka se trata se go ro tshentsha
8: mampeke ntinega wena se mo ruti ya go dileng tsona wa bona nna ibile ga ile go ruile wa motho o she jona ro nna nga seleke
9: bona mo mogali ya
8: king
9: ke a takala ga di
8: yona mawe yo eh mampeke e di o feta yo mo boya gantwe ka lala e swile wa bana go swari xa wena
2: hai manu wa tsebe bana ba ba ise go ka mogae go roba bodutwana go re thori se o setse tsoke tse le kreke le sedu se petse ma bana ai
7: e ya o gona go akwala wa tsebe re go ine tapata bo mo wa o bitse mo gore nko nne tse sengwenyana mo bo e ba ka one
2: e bile long go botsa le mmolelwana sho ba renye go feka mano go ding ba re
7: go belega go feka mano
2: ya le na pe ke ra so le testa go dula tsebe ka renga le dia so le sedia mo a kwa go renya sepedi se le se bolela ke sepedi pedi tri
7: ai ya go wena wa tsebe wa tina wena
2: belo mane re sa le ba babedi so ke be ke nyaka re bolela
7: ka eng jwa le matuni
2: tabe ya lesedi
7: taba lesedi
2: boyfriend
7: mara matume gane ga botse wena ga botse jwa tabana se tabana nka di go gatla
2: a di mogwa ke o re be ke re ke bolela le lefofa a mpotsa tabanyane nngwe ka somo gona gana ka yone ke ga gona le yena
7: taba ya eng
2: ke re le ke mmotse gore ape lesedi ka re matsetsa o thoma go thagalanyana o thoma go bona bona ampotsa gore ke thabiswa ke dilo tsa go se re selong ke be ke diela o thoriso polane
7: o boditse nnete
2: nnete bjane ka
7: lo gore o lefofa ga botsebotse ke tlodimo go mmona ka baka la gore o ka re o ga botsebotse
2: ka
7: re ke monna
2: wena
7: ena o ka re botsuluko o ka re wa ga kane
2: lefofa ai lefofa le lo a o lefofa le
7: monna nnete gape taba ya gore o thoriso a ka tisha makuti gane jalo setlogolo se tlile ka mogae ka ba re namile re go gotsa
2: ke be ke botsa lesedi yone ene ne bue ke re setlogolo
7: ngwana le shiluto
2: man
7: ngwana lesedi kwa ka ga batho go botse kane o dula o re lesedi a ke gane re re re monyakela motho
2: ka re lena le lefofa le ya le nthara ka dikgone wa e le bolela ntwe tse
7: nnete ya baba matumi
2: mane mara
7: nnete ya baba ge thoriso a ka ba le mothwana o tlo nyala a motlisa ka mo lesedi ga a ka ba le mothwana o a tloga a e sa tlo ba wa ga matlhaba e tlo dula e ngwana matlhaba
2: wakwa dikgosa gore re nyakele yena mosadi bjalo
7: o mo nyakele mosadi
10: detective
11: yes Mr. Lefofa
10: le kae
11: ona ra lena
10: alright ish ke tswelela ka kwa Polokwane ke re ke fete ka mo stationing ke go gore go na le progress ka case la kwa re ile ra search ka kwa cricket
11: ma bo sadi taba fela gape ile re mo swere mo rutu
10: he
11: ke tloga ke mo swere
10: o swere mo rutu
11: mo swere ka dipai
10: o tsere ma
12: putha di chaba
10: o putha di chaba
12: o bona ka go di seleng
10: e ha
12: na le na rena le mororo mongwe mogolo kudu mara ka mogokile beletseng ka gona se taba tsaka ditakatsela
10: ditakala yena
12: ka line
10: yo lompuse le mo tshajitse ka eng
12: ape o skarbela o regrile kwa kirekeng ya bona
10: no o kireke ya kire mara le mo tshajitse na le ne botatse
12: aua a kire biele go tshontsho ra tampotse ditaba tsa gore lo tsela di tjwakae
10: eh be lo re
12: mentality tone mentality tone botsa rena a tsebisilo
10: ah detective
12: ruto ka rona le bohwena hwena
10: mara wena o lebeletse o ra gore go ne se le go raka ba
12: tsela aua wa setseba o setseba gudukudu re dikirile ka kirekeng ya
10: aho a ke gane kreke ke ya re mara ke muruti o ska la bala ba ruti ba ba tswa freemana machetsi
12: aho wa e se mo putha di chapa ga bo mo le balele ka mahlonga gagwe ke tla ka kudu tsotsi yengwe
10: eh
12: o te tshukudu ka mararang kodi mothole
10: eh yo lo ka mogho o ra wa mochaja lo bereka bya
12: ha re emenyana ke sa go mosekisha go sontjo ra mpotse di tapa sontjo ra mpotse ntwa o kwala
10: okay no mara o di le gore e feel gore a lena se le gore le ka mochaja ka sona sentse le montshe before to sua station ape otherwise to ya gola tabe
12: na gane mara o ka re wena o yemele nnana
10: no ke ema le wena detective mara e go se na molato le gore o ka pharaola moruti ka ona a go se o sentse o se amogele detective
12: mara ntlo wena sentse re o ntshapate ka yona gore o sentse re o mphe mata le makoko a gore motho la sentse re ke mosekisha
10: mpo ke tabane ke ya go supporta mara ke nya ke batho ba suwe police service gape re to bala bothatse e ka fitlha mo
12: ai mampotse selo mo mampotse taba ya kwata
10: okay a gona bothata mara o sa ko nna detective o tla ka letlalo gona re
13: mamorobi beking beking
14: mamotlha gona a re o dula fasa gape nna ke lapile
13: o lapise keng mampheke
14: mešomo ya ka kua e rola pisa
13: wa ba rontshagalela so gane o ne ditaba
14: aua wa tsa rona le wena re phela re bolela ka metha a re felelwe
13: a re felele ke gore e lempolaiša
14: aa ke go bolaišitše kae
13: a kry o ke ile ka bolela le wena mo wa kidima wa botša sox ai aaema
14: morobi tama bane le maloba di fetile le maloba mamota re tshwame bongwe bophelo re tswela pele dikgopi morago
13: a gona taba ka re nako e ngwe le ampolaiša pele o tshwere dife mpekimpeki
14: gape putsa ditšhaba gona
13: ee
14: go tabjang gore ka kwa gamogaleadi ba fološhelo tša go rulela phutsa ditšhaba le yena a boi
13: so
14: ebile a kere ba re ke mone ka ka matho a itswa ka gamogaleadi
13: ae gona phutsa ditšhaba ga a boile nna re ta ka ralo emologa ka gore kwa kereke go ne e bothata and-e go botsišwa rena ya go sekišiwa rena yena a ta a ke polelela nna re ke re tswe ka re ga tlabae
14: e le sekišiwa mapapeleng
13: a osebe wena
14: aa mamor
13: gape maphodisa nna a ta re tšea one one a re sekiša ka taba ya gore go ne di-trucks ka ko ee mampeke go bothata kwa kerekeng
14: yona yo mogotsi ya go maselepe o ka yena
13: le yena a kry wa sekišo pelo ka gamogaleadi phutha ditšhabo wa mona itso ka gamogaleadi
14: ea yaaro lotsenetšela ba dikgwedite ke tše mogaleadi le moruti ba thušana ka tsona go aga ntwa go tabje gore age nto e ka
13: gape mogaleadi tšatši le lengwe o ile a ta kwa kerekeng
14: ee
13: a nyaka o phutha ditšhaba
14: yele wa e bone one plus one e le re e thakantšha e re fa tru
13: so mogaleadi yena o tshwanetse gore a ta a sekišiwe a sware nto e ka akakaka
14: e a ra gore phutha ditšhaba o a rekiša lotsene jo le batho ba ge bana ba mola ba ya ba fa mogale ditšhelete ro age nto
13: di ta kwala
15: aa detective aa detective nkompotse gore ke tswaneng ka mo ka reale ke ro ba ka lomiwa kore matsetsa ntseneletše gore o ka re lebja dimpša ka kwa diseleng ke robetse le dimpša
12: a da o loma botse dimpša tjeoe le matsetsa a o bolelang ka wa santse ba o lomile a o lomile le ditsebetše ga mmogo le molomo wago
15: e banna
12: wa o bolela maaka
15: ka botsetse wena o ne o tswelela ga o ntsebe ya ko go tsebe o shetse o ntho ile
12: ko tlhoele le mo wa bona batho ba go senya ba go nsenyeletša ke ba tlhoile kudu
15: gape detective ka mogo o bolela o ka re bjale o shetse mpone molato ebile o nyakong ka tlhola
12: mpotse mo direthefatse tsela re di kry-ileng ka kwa ke jaman di tswa kae
15: ke nana gore ge be re bolela ke go boditse gore ga ke tsebe selo ka diokobatše bjale wa o shetse mpotse gore ke jamang bjale ke o tsebela ka gore ke jamang ke sa di tsebe
12: wa se tsebe ka diokobatše di ka kerekeng ya gago
15: ene ke nana gore kereke ele na le batho ba bantši ba ba tsena go na le batho ba go kolomaka go na le sela le sela o bona gore bjale batho ba ke ba bantši ba go sepela kole ene nka se kgone go tsama ke tsena dikamora tša kereke ka moka detective ka di kgona
12: go nna le so seaka impoditše botse gore wena le mmaselepe le a tseba gore na di re difatši tsela di tswa kae
15: ke raya re so seo ya gago e go file eng ntle le lentšu leo
12: ebile wena moruti o tseba le go agela batho dintlo
15: ke nana gore detective you are better than that
12: napile mpotse mo gane kerekele ya gago e tsentšha tšhelete e ntšhi mo e le goreng ebile e feleletsa e afforda le gore o agela batho dinto
15: just like I said you are better than that ge nke bo diile thera research e bo tla go etsa gore na tšhelete ya go aga ntlo yeo e tswelela ka
12: wena mr thera research ka sekgowa sa gago a ke tse re setso stopa kae a o ntshoše a o ntshoše le ga tetetete gomme ke tlo go
15: kry-a ke nagana gore ke sale in my rights gore ke hwetse phone call lawyer yaka ebe yone e tlile go araba botšho tša ka rena a ke sa araba sele
16: moratiwa
17: waka waka
16: e omare ke tshagetse ya mara
17: gape ebile ke tšhogile kere kganto go diegang
16: wa sa kannetaoa badimo ba baga se ba nyone le dlamine awa matsena gonao ba dila rona
17: ne bona o kana gore dlamini fela batsa ke tlo go kwa ka tsebe jaaka tse pedi
16: o a tshwarelo tshwarelo spikiri
17: wena sometimes o fedisa motho pelo man
16: tshwarelo motho wa ka a ke ke no re ba badimo ba ga dlamini
17: right
16: a dela gore yola gaitse di go tsa a thoma go nkwishisha man wa sa mpitsa mogadibo motho wa ka
17: Ai, ke mmoyo, majija a salwa kudu-kudu. Ke ka ipotsiša bothata ba gage ke eng?
16: Ai, ke motho-motho, majijana,
17: watsake. Wa tlhokofala, a ke re wa tse batho ba ba tlhokofala ba dielo tsa bomakatši.
16: Spikiri, a re lebelele ka letlho le lengwe la go phadima. Gape ka mokgono wa bona ge kgaitsedi a wa nthakgalela a mpitsa mogadi bo a sa fetse. Ke nako ya gore wena o lokitabela ya go nyala. A sa thagetse apa motho la ke gadi ya go spikiri ke na a sentse ra go nyalele
17: okay ke a gokwa mara nna ke nyaka ntwe e tree fela motlhongwe pele re ka lokiša tša go nyaka
16: ene motho wa ka
17: ke nyaka spikirinyana se ketime ka mogae ka mo
16: spikiri a kere o taba gona spikirinyana phakanyana o taba gona re ntse re fetse taba ya lenyalo spikiri
17: lokiša dipitša tšeo kopantšhe ntongwe lengwe gore dilo di tsamaye ka bothelele gapenya ke go bontšha gore ke loketse stempe
16: a ke gane wa bona go nyaka dilo di sepele ga o gopolo re nna a ke ke pushe spikiri santse gore re tsamaise dilo le badimo ba gešo le ba le bagase ba yone spikiri
17: wa bona ge nka re ko o nyala motlho mongwe wa sebele bana bele ko diba
18: From Ballymall to the heart of Teflon, we are your voice. You are locked into Radio Tap 103.8 FM.
6: Mararang kodi abuphilo.
14: What's up, what's up, what's up? Motho mola thoma go pinya thili wa nona.
17: Mampeke a wena kore le sekgo ya seatse sa go baesiša mo obele mo thili ya kere
14: spikiri ga boso go dirang ka wena
17: a ke make ya majo o tla ba motho a kere wa bone wa tobetsa
14: gane nako e ka moka kgale e se nna motho
17: ai karaloka e wena motho a ka se go bapadiša o dula o fofa man ai
14: e be gore o nyakeng ke go netse lebeto le lebea le le pinki le le brown le le green
17: ganyola a re sa berekiša tšhelete o dilo tša mohutlo
14: goba nyaka la go tutlhe
17: ntheletse gape wena ga botse nna le wena re so wa bone
14: go thomaneng
17: a kere ke nyaka plaka ela gago ela ya gosa gosa gore re kgone o dira tšhelete e
9: o nyaka gore ke go plake ola mogatša ya go tshwariki ke ramma sebanyone a tantate
17: cheke ja rona re le ba babedi
9: spikiri wena o laola ke mosadi
17: enko eme pele gane o nyaka gore re die tšhelete ka mogolo o bolela ka gone
14: awa yona ke nyaka gore nna le wena re je tšhelete wa bone
17: ele ke nyakompoore roberekaangologa mokore yone yona ke a e nyaka
14: bona sondela ko go bontshe
17: aona se ka lengogoma ka mogono ke nyaka gore ompo ntšha ntšha selatheke mo ke bona ka botse
14: a ke re wa bona ehe wa pressa mo ehe ba re ke download ke go download ke re ke go diang ka segoa fela
17: ga wena o tsoloke o bodišane le o bana ke bodiša wena
14: a ke re spekere ore o nyaka tšhelete
17: m
14: o tlo theletša nna bjale
19: moruti o mo kae moruti phuthaditšhaba
15: ee ke etla ao batho ma morui
19: ee ke nna ebile ke ro tswelela ke garitše
15: gape nna ke sure gore ao a gona motho a tsebang ka gane bjale gore ke buile ke rawa ke telefone ela ka moragonyana ke sa khutiša monagano
19: ka kwa mampeke a mpotsa a re moruti o buile ka re o ke jaaka o di o mo tsogelela
15: kore tefoe e ka se tsogefile motho nako a o hema o sa re wa hema ke bo mampeke ba re le taba tjaka go batha ba re gaša
19: aop moruti
15: ee
19: ke tiile gape nna gape nna re swere joko a boima maphodisa a re nyaka bošego le mosegane lelo morwalo nna a se waka kwago
15: ke ya go kwa gore morwalo marabele ke ne potšišo ka re taba dikobatši wena mamoruri ge ke gopola gabotse o ka re go bo go tseba nna le wena and-e ra kwana gabotse re o emela re ye boarding le ditaba tše
19: gape nna ke lokiša community ke irwele ka ya go mokgonyanaka
15: bona gone bjalo o irwele o eša mokgonyanako nna ke a boya ke hwetša ditaba ba re e maphodisa a setšhitša a hwetša 1-2-3 ke re ke ya police station ke o botšiša ba swara nna phutha ditšhaba
19: ba tshwanetse go swara wena gape morwalo wao ke reke owna ke wena nna gape nna re kgoreletswa le rena re nyake tshware tswelatswela ka maphodiseng
15: mamorori ke reke a ke gane gore ke yaka kere mara ge nkebe wena o thieletše nna bjale ka mogolo wa kereke ke go botša gore a re eme re bole le phuthego goba re bole le bagolo ba phuthego ebe re tlo re ge re ya police station ra ya ra kgona go tlhalosa ntho ya go kwala gape maphodisa a nnagana gore nna ke rekisa diokobatše
19: ee o seka thao kwa kgaba ya gore re eme nna ape ke rosa community ke dilelo jaaka pela ke tswa botsa mokgonyanaka mokgonyanaka ntshitše maphodisa maphodisa a tle a seche bjale wena molato o kwago o emele
17: kgaetšedi kgaetšedi gape wena o nkuša bose moyeng ke re wena le bola magatša ka leakwana kore le monwana le lenala
9: ae sareke ke monwana le lenala le wena e sebe nna ke kwana le sareke ka eng nna
17: gante go senyegile kae kare ko wena o mmitša mogadi yo gane
9: a ke re kgale ko go botša ke re sengakana sela sa go setho setše ka moraga ntona nna motho o le opalela ko go bona gore nna ke a morapeletša gore a kgone go nthušana
17: gabose wena o na le telelo le legolo kudu-kudu-kudu kore ke a ipotsiša o abetše mang ka mo gae wena
9: spekere gape nna batho ba gešo ka moka go ba tsebe and-e nna ke abetše ba bopapa e sebe ba bopapa gona ba bopapa
17: ke ba mafelelo ke tlo go fopha ka tlabaga o wa tse o ne o ntsena ka papa papa e ka re a re papa o tee ka mo gae gabose go diegang ka wena ana ka mo
9: nna re ke botšhie wena e le gore o bea ke eng ka mo ka lebaka la goreng ke tseba o dula ka gare sebanyone
17: a ee a ke ba bona e le ka re ntlo ya kgoparara ke eng
9: um
17: nna ke nyako itokisetša go nyala ee ke re ka mora yaka ke tlo eeeng ka ke nyala
9: spekere eng
17: gape nna nka senyale ka dula ga bo mosadi a ke sebara makoti
9: mathopa a bommago ka mo morago a bona bathuba bathuba ba lebela wa lebela ye nto e re nna ae o yo o dule kore a ke tsebore le tsa lengwadišaba ntwela ya mmušo go baletsana o dula gana ka kwa ga Zibanyone go balo o dula kae a kenya ke go tsepa
17: a bena a senga ka roska a nyalo a ke wena o betha banna a o bi ngwanyana go ikokobetsa banne a molao wena wena nko o nyalo o re shutelele ka mogae a ke tlo baka le wena ka mogae
9: ke shutelele wena le sa re ke ka mo wena ke rile tsa monyaka papago mo abe le yena mo gongwe o nyaka wena
17: ke rile tsa monyaka monna a tla go nyalang
9: spikiri ae e re ke o botse ye ntlo wa e bona e re nna le bana ba kamo noto wena
17: a go se boela le wena ko o senya nako ke o itseya ka morela ka nna le sa reki waka
19: nkano ka re motlhola o sa dula ko la go ntshwana ee ke yena e re ke mo go elela
20: mosare santa ee mosare santa e mamouwe
19: le kae
21: rona rra lena mma
19: aoa re gona le sang gopole
21: ei ka mokgo le ntumedišang ka gona le bontšha e le gore langopola mara nna ee aoa
19: ke nna mmamorone mosadi o lala go moswana
21: okay. Re ke se ka bolela le kae
19: aa gona bothata
21: ee
19: lepodisa ele ke sa letseba gore ke lena dikgale
21: nna wa dikgale ke nna
19: ee ola wa strict ba go nna mejabele
21: okayke thabetse go le bona mma
19: ee le nna ke thabile pele molato ola o takae
21: molato o takae
19: ee gape ke re ke bona batho ba gare ba emaema ka montle ba sa swadie
21: aa gape le tlantlabo gape dilo tjaaka mošomong a ka swanela go tlhoa ke di-discusa le lena and ebile whether ke lephodisa whether ke nnesa whether ke eng taba tjaaka mošomong di dula ka mošomong di a tlhala ka mošomong ka ntle ga gate ke jaaka ntle ga gate so a le tlo nsekiša ka dilo jaaka jaaka mmerekong ebile le tlo nsekiša lenye gore nna ke le tlhalosetse gore ka mmerekong mmereko ka o tsamaya jwang goba ko o sepidiša jwang goba ke kaka a e kgone
19: gapa ke seng lephodisa a ke re nna ke emetse community ke ka mokgwa le nna ke nyaka go botsiša ka gore community le yona ke nyaka go tseba gore ge ke ba botja ke ba botja gore
21: aua gape ja community gore lena le ta di botja gore ne nnang
19: aa go na taba ge mara ke re mokgonyana ka ke o mogolo ko wa commissioner jale mokgonyana ka mathaba
21: mokgonyana a lena
19: ee ke ena ke mmodie gore go ne dikobae ka koso ee gore a sware batho jale lena le sa dikadika gapa o tshwanetse gore lena fela ompotsa ona ke nna ke emetse community
21: etse le re mokomišenara ke eng ke mokgonyana a lena
19: ee ke ngwanaka ke ena a ta go mpotsa ditsaba ka moka o lokile lepodisa
22: moruti
23: moleko
22: moleko wa enye bjale wa o tseba moleko o leka ke mamphutha ditšhaba ka re wena self wa
23: ketrekmampeke o nyakang ka kereke kare ko go boditse gore ke lokisa kereke a ke nyako o bone o pena-pena kgotlwana se sa go etam
22: e wena lokisa kereke
23: bona kereke ewa e bona
22: ke nyako o tse gore wena le mogaliadi ke nye le ileng e kgolo
23: wa bona wena
22: kganthe o ratana le mogaliadi
23: bona wena a ke go botsise go o boa ga sokose a kere bjale ke kgopela gore o
22: kgaoaemapele yela wa e tseba moruti re dile mabaka a rena re ntse re tseba re sokse ke gona e mogaliadi
23: ana re boletse ra rena le wena a re seno be re no ba re
22: ithusaeso mo gonna mo go nna nna le wena re monwana le lena
23: ke nana gore fela o lebala gore nna ke nyetse sese
22: o nyetse
23: ke na le mosadi ke na le bana
22: ge ba ore o moepešitše reng wena o
23: aparaaleleotaleola
22: a llathela ka dimo ga maseng
23: mampeke ke ne mathata mantšhi kurukurukuru ke sa tso robala le maphodise wena o tompotsa ka letlhale la ring
22: a ke gane phutha ditšhaba
23: ai man aa uno ba moleko wena ke tso sa tshwanetsea maele mo go wena ba godiega uno ba moleko
22: a ke re bona nna nka go homoja mašiwana fela phutha ditšhaba o ka go homoja
23: phuthaphuthana mešwaphane yago o sepele
0: mara bona dina re tsheka tsona
23: mampekeng ke go buditse gore a gona zoka sheleng sente 5 popo go ikhwetsa go tswa go nna wa nkwa
0: sepe gore ka mo kriki nka setswe ke sena selo
23: e
0: tlo dula gore mma mo robi le mma selepe ba be ba mpone wa latlhela go ba bia
23: mampekeng a gona se o tlo se hwetsa go setswa go gonna 5 popo go ba le yena wa benga ra borogo ka se buhwetse
0: hey mosadi a se apara apa wa ta wa nthusa ka o tlo wana go ina a se di ba le mmatla o sepela le nna
19: e a wa re topa topile e sale ka pela ka gore tjatjela mphoa fela go tala kudu
0: ai ona wa tala le bona le lojie tsa matsetsi ya ka mkhodisi di plane ka ona di ya re dilo di be bobebe yo mpotse tshelete di re tititi wana mawata di shopone
19: wa topela
0: wa topela e se ntse la bo to thoye me ba ofile tshelete leng ka ka matso o etsa o sepela ka yona
19: wa se baba simana ba re go tshe
0: ai a wa ne
19: a wa ga ne ba le gona bo phele ba ga ne matshiro ba o tshele
0: hai wa nena ke bo phelo man ke bo phelo cha tshe re to di bona ka ima wana o di tsana ka shopone o se ya tshwara tshelete o tshwere ka rata
19: a wa re a ke pina rena ba tsofe
0: hai a wa fega ni tsona ya wa musho wa rata man
19: e a wa re sepele e sale ka pele gore re skata rata ho tsa tsa tshe le re sobelela
0: ei
19: a selepe
0: mawaka
19: o ne sa be o nkenya ka bo tsa yona
0: ke ya ini
19: wena ka se bone mosadi la ba re ke ana ba re station manager ana ba re ke nyina ana ba re ke station ai na ile ke se bona o la wa bogale gale
0: ka nna ke a motseba
19: a ke tare ngwana ka re nna ke se bo ka re bo ho ja ba re ke nyina ke nyina
0: ka tane na e ka e motho
19: o re swara wena
0: o mosadi ya le podisa
19: eh
0: mosadi la o nya ka nnete man
19: bana ka se re go dumedisa
0: eh a wa le dile botsela modumedisa a pa se se rasa rena nne
19: wa hanya wena
0: hey a le die
19: a se motho motsholo
0: a bia lo se tsi a tsintse kae
19: a pe ke re ke mo isa rena ke se ta kae
0: a mosadi a se a
19: pa se ba a re re go nna re ka pe yena hey tlo ja ka kwa di bulele mo gakala hey bia bia
0: yo no ya mana mo we le a bona le lena le tshitse mahora man le a se ba dilo tsela le na le ke le lefokisi na le setse le o bujisa taba tse u
19: awo a ka nna ke me ju community ke nyaka go
0: kwadisa awo mara dilo tsela batho ba le ba di ya dinyakisiso e tshwane tse o ba di phiri
1: stand up for the champions 3 decades of truth 3 decades of talent still relevant still yours radio tab or 3.8 fm the station that listens to the people
3: to be the best
4: mararangkodi a bophelo
2: eh koko ka kreke
23: e re ke mo kokota e sale ka pela so
2: tovela mruti
23: my son
2: tovela
23: kuri wa bona go no bona wena mudu wa ka na pa wa phakama
2: eh ai muruti man ai ke no re ke tleke le bona ka ge ke kole ka kwa mosumo ba ra wa be le fitile kwa
23: gape ke re bona ibe ke nya kolo go lebella mahloka re taba tse ke diswe re go mo ha wa founu ka seloki
2: ha
23: wa bona selatekeng se ka seloki mo ebe go no nya ke gore ke kopane le wena ke no go tlhalosetsa re no man
2: ha
23: wa mola mutsingola ha wa tla shuma
2: la re muruti ke shumile go shuma
23: ke re ke ile ke feta kwa ka ba ka ga o jelasa ka re ke bedu ba waka
2: ah muruti le ska bole la ba lo
23: ko mo tsa nete e tlo ka rawa ka no rawa togang ke ka putsa re tshaba ka
2: mo ah muruti man ai le nna ke le bo ka gonne go thusa
23: mo a re ya le bo ga man o tloga ka material wa ra ke gona gore ba re ma fester di frame wa re ke gona wa ba thuba le lepe mana le la be le gona ke kwa wa re bona ke thoma fast
2: a muruti mara ke le ba ga ile gore lena muruti a sanka la ba la feletse le gore le le lantsha gore e ba thusa ke manga kere
23: ire go botsa a kirega le nna ke bereka ka tsona je a kura go pulela kana kwa mokopane be re ga re bereka na le tsona
2: a o ke ya go pula muruti
23: ke tseba go hudu si tabe ya si phirie
2: e
23: ka gore ya tseba re ga ne biale re ka botsa re kwena o ta ba shetse a ke dimila go tse ba tsaba 5 na mile ba ta kwa di office ba ra wa re kwa ba re le ya ga le nna
2: eish
5: yale ka thoma bele ke sentse maribe bele iska ba maribe a tholisi yale ibe maribe construction
23: le nna ntwe nkhatlang gore monna o tshere melawe ke go rutile go yona
5: a mruti ke a leboa
23: eh bele o nthotabisha ke go nore ge o motswadi o bona ngwana a swara ditsela tsela wena mo ntshitse e sa no munyane a ke go botsa ka re ga barwa ba ka ba ke tamile ke ba godisha le fasile ka moka ah number 1 ko ena number 1
5: ai mudi man all sinti ka mogomo ro di
23: re ka kira o ka re ba ka ba thadi brick phone
5: eh
23: pa sa tsore ba ke tshware kae yale le nna pe ke tsene le nna be la ke sa tsore ke tsene ka motswa ma le bana
5: ah be le muruti la tsiba king la bona maribe a thonisi
23: eh
5: it lo lokisha mothef bo ba ile re gone ba ile go ringa ba tsamae ka mla wa maleba ah maribe o tlo ba gona le se tshoge ne muruti
23: e bile o sala gana mowe o na le taba
7: watsa fone e tlontsena ga mane hei le nna ke nyoko wina dijeke photo ke swanele ba bangwe ke a re nto e golo o mogaledi ba gona bja nka se phele ke morega leadi wa go setsere go mešantšha le dikopo a swane le bobere
8: sister wait a gape o tlo ba kga batha fone uwe o skipang ka wena
7: o nyakang
8: ga ke a bona gore o kare
7: bona mapetelo a phetegile ko a oonele a o a fiela wait o nyakang
8: a gape sestera o to nra setša
7: soman
8: ke a bona gore a o shape ke re wena nko e menyana ka lelotse tsago tsa gambling taba da go jela zaka last time ko o gadile wena o theletse wa tse
7: founung dilelo tsa maemo a fas wait le di-network tsa gona wa tsaketse go dirang ka yone
8: kore re mola sena zaka nyoko feleletsa founu ya gago o nyoko baya eng o na le zaka ne
7: monna ka tanrekela wait
8: ai ntle ke wena ke eng ke mojolo wa go stressa mojolo

0: ne batho ba bangwe a re se re tla ba shumishang batho ba kaeng ba tola kae
1: bona
0: o re sa re ba setefetse chikichiki ana ke modimo wa bona na ba nemeletse ba ga le dinto tse di gologolo
2: wa tse re life ya gago e taba better ke re o ka stopo ke compare le batho ba bangwe
1: mo
2: shisha sister
1: motho la ke tsaka ya ka white go mogana ba
2: mona ke buloyo
0: gore mona ke buloyo ra beng white
2: sister the moment u decide gore wena o focusa mo go wena o ta bona life ya gago to thrive
0: wa tseng go re sepela ke kishale ke lebeletse phone ha wa a piyagana hey wa tsa a ndi tsona man
2: na re go betisha moyo mo ntse ga re advice tsaka tsona o to di theletse mara it's fine re go cleanan
3: Mamrobi, gapo ska phakisha nkemele.
4: O lena o ro ngwelela bjo le o kare ke le tekere. Ai! Phakisha. O tla go ngwelela mo saro mo kakaka.
3: Hesh! Ya!
4: Na gore mo haletse.
3: Ai, go lokile.
4: Eh.
3: Ai, gapetsa ba jang di dia gore go fishe mo nageng man. Yes.
4: Go fisheng.
3: Ba le le go le tshele gore le fisha ba mamrobi.
4: Hesh! Wa tsiba o nthokala tsapa.
3: Hey, mamrobi. Ema pele. Ke ne ka rombo tshe gore ga botsebotse. Tshatshile la ba gona metsa khwela khwela. Go diegile eng ga botsebotse he?
4: Ke re go botsa mo mogaleng. O ntsena go ntsena tshatshile. Le saola la go le. Le ntsena go ntsena.
3: Ke eng mamrobi?
4: O ka thauri o sega ba ga sa re ng khwele botlhoko. O bolele le mapolisa. Wena o ndwe o sega. Ha o ndwe o sega. Ai.
3: Mamrobi, a se nna ke tsone ke go bolela le mapolisa. Maphodisa la tsibile ga botse gore a nya ka mang. Ba no re ba re sebola e tshikareng yena. Yo! E le gore go beang ka kwa maphodise.
4: A gona le botshata emo. Na mela vene be ma tshata.
3: Ba nka ka re go ba re ka maphodisa a gona botshata.
4: A gona le botshata. E bona ga ta go tla go ntshi.
3: Maka!
4: Maka e. O se ba nkhane.
3: Wena ke lokisha community. Ke lokisha community. Mamotsa o rwele ke maphodisa. Ilokisha community mamro.
4: O maphodisa la wona a rota fela go rora. Ka re ke nna matswala mkhulu se se jo nkeng. Ha sa ba khale jo re rata go di tsa. Ka re ba re motho go namela bene go a tshwenya.
3: Go tshwenya mamro e bile na metsi kwena. Go re go tsiba wa mmakatsa. O phela o re o khantsetsa gore wena ka ga e o ne mo commissioner o neng. Maphodisa ba go isha kae.
4: He? Mogale a dire go botseng. Aga wa nyaka jana.
3: Eh.
4: E do tan khwetse. Na ibi le go tswa bolala gore wena.
3: Na ke ding.
4: Le putsa le tshaba, ba thaba swarele.
3: Eh.
4: E tsere tshaba ja menelo. Ba gile pa sa pa sa ya ntoka kwa ga ya gago. O jo swara ngwali nyana, ke ga go botsa nnete.
3: Ba mo robi be ke re o tlo ntsha tabanya ne nngwe
4: le gore ke tla. Ba di le ba ntse ya bela ka gale re game ke go lukisa community ke. Gore ke ke bolela editor. Ke tswa bolela.
3: Ye wetse ba ntshushi ma mo robi re go botse. Ntlwala ye mengkwa wa bona e ye mika di pampiri tsa nnete
4: tsana ya ta ba jo tsara ba jo tsara ngani yana na ibile ke na le botshwara le selfie lo ibile na sa ka ba mpusisha lo je ding jingi ba do se ba do re he ai ai makai
5: all right e ring ke bone Mr. Lofofa ka moki Mr. Lofofa?
6: Eh, detective.
5: Le kae?
6: Aua re gona. Eh, le a bona ka mopolokwane.
5: Mm, re do re rata ga tsamabala. A ka tla go fedila nne.
6: Okay, ibile ke amakala ka ra ke tsebe rena le appointment.
5: Aua, a se appointment ke no re ke tle go bona nyana 2 minutes nyana.
6: Okay.
5: Eh,
6: e ka ba dula fase.
5: Ya.
6: Eh, e ka ba re boledishana mabapele.
5: Mr. Lofofa.
6: Mm.
5: Eh, Commissioner Mahlaba ke motho wa mohuta mang? O motseba ile gore o phela jwang so?
6: Awa e mapele, Commissioner Mahlaba ke motho mo jwa.
5: Eh, ke ra gore ka mo sepodiseng ka.
6: Mm.
5: O bereka ga botse go ba.
6: Awa de ga. Ke putse jwang? E ka ba ile gore go ne di nya ke tshwetse le gore wa di dira ka o la mo commissioner.
5: Ah, gape ke tlhakane le mosadula ba reng ke mmamorobi.
6: Mamrobi eh matswala ya commission ke matswala ya commission msadu bulelang ka yena
5: ke matswala ya commission
6: mm
5: e ba apa msadu la o tlhalosa ditla o re o la commission o fela mosebela sebela ka tshe rena re di diang ka kwa station

0: mokomisinare wa mosebela
1: ee ene ebile o tloga a boletse gore yena ke yena a fileng um mokomisinare a tshedimoso ya gore kwa kerekeng go na le diritifadi
0: emape
1: wa itse ba bona tabene
0: no komisinara a ba ere so se so se e le gore o na le yona ka diokobatse kerekeng e mo ba erang matswalang
1: le yona wa itseba tabe
0: no na se mokomisinara a ntlhaloseditseng ke gore yena o na le so se e le gore wa e tshepa e mo tlhaloseditseng ka tse e le gore di tsaya karolo kwa kerekeng tsa gore ke mmatswalage tsona nna ke be ke sa di tsebe a ke nyako bolela maaka
1: o ka re ke tlo ba le bothata le mokomisinara
2: maseaparo
3: awa kereke e tswele ngwane esu
2: amen
3: re kole thero re iphine ka yone
2: ya bogalegae
3: e bogale mara ga re re sa imelo
2: ai man nke le togeletseuwe mane sa re nako go rapela
3: esu maselepe gape nna moruti kile ka molatlhelela
2: ee e sa tse le ko bona moruti le na lebeletse ba gore moruti o gona
3: ke kole bana bale batho ba ga bobampekeng ka re o mosogelela wena ke mosogeletse
2: eitea lephodisanaka gore sa re na ke dikhuru mmamorobi mane a re rapele
3: aowa wena maselepe morolo moruti phuthaditšhaba o rwala ete
2: phuthaditšhaba bjale o setša go rwala bjana ete ka gore taba tšeane etse di ononela william ka mo a re na nnete bjale o o tshwantse lena letho le kitima le se ke sa phuthaditšhaba mane tewelane o itea lephodisa
3: maselepe ore o emelela o phuthaditšhaba gane monele wa ngwatlhela wena o swanetse o baowa
2: mmane mosadi a seaparo nko o nto o ntwisise kere wa tseba ka moara tumelo re tshwanke re sepele ka tumelo re seke ra sepela ka matho a namo modimo ore ba lethonolo ke ba ba taisane ka lebaka la leina lao bele rena a re seke ra o taisa ba bangwe le rena mola re e badumedi rena sa rena ko o rapela re re modimo ke lena le to re bontšhane tsela le nnete
3: na maselepe nne tsona ke enyaka ene o tseba gore phuthaditšhaba ka mafetsa ka molatso ke ya moswarisa
2: lena le dio ba le bothata le phuthaditšhaba
3: a ke nakenyaka nnetse
2: nnankane bjetso ba gare ba re ononelwa moruti william kudu ka gore ka moreela nna ke tseba botsebotse gore o bo o tsena william ka kwa re ya halalela jalo lena nke le susumetša moruti phuthaditšhaba ka ra yona
3: a ke re o ba dula le ena o sa ka ntsho ngwe lengwe ke enangpidie
2: a re rere molato mosadi a seaparo re seke ra rera motho mane
3: maselepo wena aowa wena o dia ka rono ngangela tsheko e ke bolelanago wa ka sa re sware o phuthaditšhaba gore re deretse gore moneelo o išakae wena
2: wa bona bjale o kwatsile ne o setse o nyaka le meneelo lena lelwa ya moneelo mo a lelwe ye ya nnete mamorobi ko o boditse ka re sa rena ko o kwata mara kgopela modimo bothale le tsela a re bontshe tsela ka ra seemo se rebeng ka ra sone a se nako ya o baka moneelo ye ke nako ya o fasta le o rapela mosadi
3: ai wena maselepe nna one ke ya go togela
1: a re ipolela o nyakaeng
4: monyo senteno wa ba wa fisa so o iragalang
1: ke re bolela gore o nyaka eng
4: no mare ke gale ko founela mona a o boe mo nnako ke re o iragalang kgante
1: was it necessary gore o temo ke utlo tlhaoletsa pele o sa fetse o ntsentse tsa matlho a batho
4: mare ke tla reng kgale sela ko founela mona o sa tshware dikgolo tsaka o iragalang kgante
1: okay since o nyaka o tseba gore go diragala eng wa mbora
4: ke o bora
1: yes
4: what do you mean ke o bora
1: ke ra gore go itse a ke tsebe gore how much are you hiding from me
4: monyo se kan tobelela kang diele deng mo se re pratile ka yona mosima a ne teiteng then ba nngwe ire halang no because ke nana re nna lwana re wete dilo re di feditse pila and then last me zuzunyana na mbe le go di dating le my bros ka ba nngwe no ire halang
1: re di feditse pila you and I
4: ma re feditse pila be re le wete mos go senyeile kae
1: no go itse a seng o mpotse gore o na le mengwaga e mekae gabotse a ke kwešiše
4: gorengwaga serius o nyako tse gore ke na le mengwaga e mekae
1: nke ke senya ke go tsebanke ke sa go botsiša kere
4: sedi nna le wena re boletse ka mengwaga
5: Well, yeah? I'm concerned. That's why ke bolela ka yona ga ni jwale.
4: Oh, you're concerned. Okay, Lesedi, o nya go itseng ka nna se e leng ora o ibitse.
5: Ke nya go tseba gore how did you end up working kwa tavening? How, why wena o
4: Eish, Lesedi, ke long story mfethu. Wa itse re eish, ke give you
5: more. Make it short go itse.
4: Re ka bolela ka yona after. Maybe after 2 days ke gopela. It's a long story mfethu go tsha itse re nna ke tle mo hona le mone ke thesha Spanish faile. So katla yi and then le bakala re ke tle yi mfethu. It's a long story.
5: Next nya go bolela wena selo go itse o mogolukudu tle.
4: Hey man. And then o ba o mogroti mfethu se ra round rate.
6: From Mangwing to the Hale. We bring you the best in talk and music. Radio Tab, 103.8 FM, the station that listens to the people.
7: Mararangkodi Abupino.
3: Cho, listen. Usho kwa na wana wanak.
1: Kukukina. Lina linyaka ini mo.
3: Na kete hule wana na. A ke rena ke a le go polana.
1: A le nna gele ke le go potse.
3: Se se ke gale o mpone.
1: Eh, ke ka mo ke reng ke thabetse le bona.
3: E sibile ke bile le mathatsa a magolo golo. O se botse ke nyakana le wena ngwana ngwana.
1: Le nyakana le nna. Oh, ke dira breakfast a le nyake.
3: Jo.
1: Komiki a tie.
3: Wa se ba gore kokwa go rata eng?
1: Mm.
3: O pomola di French.
1: Ai koko ke ka le direla.
3: A wa di ya ngwana ngwana ka re terulwe fa se rene tree.
1: Mm.
3: Eh. Sho. O feri se go dira mo terne tree.
1: Okay koko.
3: Le se di ngwana ngwana ka.
1: Ke a kwa.
3: Koko mana re a go botsa selo.
1: Le ra mabapileng koko.
3: Khape. Gore wena o ka no tsha motho kwa na le yena. Fanya ka go mona ngwana ngwanaka.
1: Le tla le mona koko. Ha ni le jagetse kae? Gape motho ke kopane le ena ke sa le mo university. Ke re ke sa raloka le yena. Le gona ka mogolo ja gago ka gona o ka re o se tsantse pishitse go rotlong nyala.
3: A o re se, di ke na kwa gore o ka no nyalo gape o gotse. Eh. Wa sa re na ba re nge tshe re na bana wena.
1: Ya. Koko ke 2026. A kere iketleng le ska ja ga dilo. Dilo di tlo tlhaga ka nako a tsho.
3: Ma go ke principal. Papa o ko mogolo a ma commissioner. Na ke ya ke malabulabu a ta go nya le ne. Ke ya ka monna wa go rutsega. Ba go ba le challenge. Eh le sedi. Ke mantsu a ke go botsa ona ngwana ngwanaka.
1: Koko e no ntse le na shi tla ba ya fola.
3: A wa go netsa ba mwana ngwana ka re ke no na tse. Mara mantsua o go pole ka ona gore ke ya ka gore go go thusa gore o hoje monna wa nnete. O tshe motho o ka mogai. Ke ya ka go mona nna se bola e. Go lokile.
8: Evan, Lieutenant
0: Commissioner,
8: wa na o lora tsho no ema mo monya kwa ofisi ya kwa o satse ni kore ka ro mo yeng tsa ena morena.
0: Ah no, kore ke lebeletse gore go direga he mo stationing.
8: Oh,
0: mabape ga botse ke dia ke tabengwe le ona. Eish, a sentse re ga botse.
8: E bana, dula fase.
0: Ei, a here ke dule.
8: E tie dile mogala.
0: No, malobanyana mo ke be ke bona lola detective.
8: Oh,
0: mme na detective man. Wa no la o mrata ngudu la go tswa Solomon Dela ya Mangweng.
8: Oh, a o skare go mrata ngudu mo nakeng e tshwenye ke ne mo sa di le bana. A ka gane o ne o ne e ka re ke nthoma khura. He, wa le tsakala mo. Mara he, a ile po fa mo na u shwa hawe. A sorry ya mara.
0: A bo ni go. Le bo ni go re le tsakala o commissioner e bile nna ke be ke sa thano se ka tsheo. Gape detective commissioner o tle go ka ntorong ya ka malobanyana mo. A botsisa ka wena are o be a ina le matswalo a go
8: ayayayayayaya o mara o kgonne go mothalosetse gore matswalo o la thakala ke monagano ke o ne dimension
0: Ah no, a se ke mothalosetse ka dimensia ka gore le ena ba nthalosetsa ka mokgwele gore wena commissioner o thalosetsa matsalo ao ka dilo tsa mosomo.
8: Eh?
0: A se se o se di ya commissioner.
8: O re boditse ke mmake sebolaiše.
0: Gape ke kwele ka ena gore tabele wena o bompotsa ka wena kwa kereke o bogana ka go ntšha leina o ere o ne o re so seago so seago.
8: Ke nagana gore mokgakololo a kgona go bolela le detective ga botse. Botse sosiaga ebe mogakolola a kry-be lo beng ka story ere ke thipile ke motho wa ka gae a ka mmotsa selo ke a tshepiša o ke tseba maikano wa ka lefofa nka se tsogile ke boletse taba tja mosomoi kgane detective yane go boditša re mokgakolo moditse ore
0: a gape ka mokgwa o mothaloseditse ka mokgwa o letaba ditileng ka ona commissioner ebile
8: mara se a bolele gore mogakololo o rile a re yake
0: ai a se ke mo fele sebaka sa gore a thatsena into detail ka gore ke be ke no mothaloseta gore nna wena mpoditse gore ke tshwase yago that's all.
8: O di ile ga botse lefofa
9: e ka ge be ke sa bolela my son
8: ee moruti
9: jale ke re go na le taba
8: a e tlang ka yona moruti tabe we
9: go na le ntho ngwe e diragetše mo kerekeng bjale ke re ke no nyaka maele ka gore ile ya ba ya nšiela gore nšiale thoromanyana
8: moruti jale ikwagala ele ya go tshosa ewe taba
9: gape malobanyana mo ke be ke sepitse ke ile conferenceng ele ge ke ile ke ile kwa conferenceng maphodisa a šala a etla mo kerekeng a putuka
8: le se gona moruti
9: e be ke se gona ele ge a putuka ba re bona ba bana le search warrant ba humane batho gona mo ba putuka ele ba hwetša diritibatše ka kwa ka moka le dipasa tša batho gona ka mo
8: kerekeng moruti
9: pele ge ke boya a kribele nna ke nna monna modimo monna go rata ka setšhaba ke ya kwa go rawa go ne sebiletswa ke kitimela police station ke re reke ke gashe ba se thaba itong yaka ge ke fita ke sa botsišetša gore na le re go diegang ka kry-a se gaswi sa mosadi ka kry-a lefokisi le lengwe le terekile ebile be re re ntšha vene re ya go lata bana ba nlatlhela ka kgolego
8: la robala ka kgole
9: ka robala ka kwa ke loma ke ditšhitšhidi
8: moruti gape tabe ya lena ke šetse le e kgolo moruti
9: ke nyako tse gore bele re diang molao reng ka taba e
8: molao moruti apa ga o dumele gore ge diritibatši tše ba sa tsebe gore ke tša gago ga o dumele molao wa aforika borwa a o dumele
9: pele a kry-e bothata shibo ka gore ba dihumane gona ka mo kerekeng ka mo wene bele kereke e etile pele ke phutha ditšhaba
8: ka sekgowa ba re proximity alone does not equal position.
9: Oh.
8: Which means gore ae mene gore ge di khumanwe ka mole o dulago ka gona o phelago ka gona gore gore ke tša gago
9: pele a mpotse kare ga ba nthathetse ke robetse ka kua ke lomake re ntla pele ge go e so nna phutha ditšhabang ka diang
8: re swanetse re khumane bet ya lepodisane le di-case ka moka tse ile gore di ile tša tsentšhwa ke yena ka gare ga molao wa maphodisa re re go di hwetsa re netefatse gore na ka moka di-case tseo tsa gage o di dile ka tsela na napile ge re feditše re kgone go tseba nna le yena re mo tlhaba kang ka molao re a mo swara goba re fotsa maphodisa ka bone a santse a dumelelane gore motho o a tswa o emela morago for dikgwedi a sa tle mosomong ka gore ke phoso moruti.
10: Why keep a check so we? Happily, I'm not going to go out.
11: Hey, sister.
10: Can you go out?
11: Sister,
10: we can get a good look.
11: Why won't a customer left a jungle jump?
10: Wait, when this step, I'm going to give
11: you a rapid that in here, I will cheerful Cassara or Gamu, come up, look who sees the customer jarring.
10: Wait, what's a king? Mole of us who weem. Weem, a good squishy.
11: Mara sister, I'm not going to change or how on a little teacher. Honey, you go on a ain't like.
10: Ke kgaogane le yona bjang go bona le mospeaker ba eta ya ra goreng ntho ya diega
11: aua man bona no customer fetsa go ngala because of you
10: socks le no dia tšhelete le nna ke sentse ke dia tšhelete ye ebenyaka
11: ebile o shapo o mentione ena o tlhoka bjang tšhelete molelo o reng gorutumana ka go gaya anything that you want
10: wena wa tsakeng gale ke ratana le socks mara ya go nkagela nto a ka se nkagele nto
11: banna tseo di tswelela kae gane diamone o nyetse ore
10: le ga sa nyala o tshwanetse go kagela nto bona mogale yake o le nto e kaka ya kgologolo le nna nto ele ke eng yaka gore di be ka kaka
11: ai make sense no
10: motho mowe nka re ke petšha mo ka wina a o bonka ke agela nto bo ikgolo ka ba ka reka dikoloi
11: emanyana sister ke tra go frostana something
10: can you wait
11: so o betšha lotse tša gago vaya gore dae sister o mongwe ke mogale adi o na le bigly dlatla
10: ebile ya mo tshwanela e ya morona selo sa go tshwana le mogale adi sa maotho a masetha a magrey se tshwanetse ke ntwe le kgolo yes
11: sister wa tse gore o tlo ke polaka pele wena ntle nyoko o kgwa
10: nka sekgwe wa itha ona moke
11: a pošitse o ne o ntšhaela gore entle ke o jealousa dae sister
10: o nyoko mpotsa gore ke ne le humo la pelon gape wa itshwena o lebišitse tabenene o
11: ke tla reng o raya motshwanela ga ne lelo tse di nice di tshwanetse yona fela sister
10: bonamara
11: o rongwe sisters
10: ola a tshwanele ke go ba le selo se se botse tse di botse di tshwanetse nna mampekeng